order for an opay so made in check is your mom. One cassa, what say it out? I won't Bible. A brand also, Mr. Frobi, laying in Ian Shia dear. Mr. Ashenka for a driver for a do fiada say ya. A dear Bakua, I am Mr. Oshenka Nibiani say. Mama yen mwa ye home wadeni na yen sha se. A shen a ekita yeno. Na watchu no ewe yeno. A yeje a home yeno. Ye di a shen ni bako. Ye di ya wosi ye miye miye mu. Yako miye miye mu. Ni ya wosi ya sisa onso. Yako ako sisa. Mami nka bibi enfa maintenance ewe. Esan se. Ye yankasa. Ye shen ye ekita yen ye pe se. Ye yusu e shen no eche. Anasi ye kaka no eche intino. E wose abri ni abra iseno. Yade kaa no eko na yeko miye miye mu. Misre, ensuto bre yi mui. Ashen bebre, ananti nsugo mu nansen. Misre o, bomodi ya, se ushen yono, ubeko na wako akwe ye usavise. Maintenance eye adia, se ucho yina kaa no ese krampa. E kaa ubebono, ebru se kaa no ense yeye. Eti mesre, minu ya nomu, a driver fo ni ashen kafo. Entray makano ense, entray makano enya ukwemu, ansana wude kano ako, se uko sheseni anumpum eti. Mesre, bomo diyan se, ube buwapa, edi kano ako, na ya shese kano, nimpum eti se. E wasiye miye miye mu, anaye wasiye sisani yema. Mesre, eye siye bo kano hubayin. Isan se, kaa na yedi na mono, na hubambo, efa bibrino, ewo, oshenkeni ino, nensemu. Se, ewa wunsemu diya, misyo, na wache wye ye, fa eshe ino ko, nania, ewosie miye miye mu, nania, ewosie sisa, eninia, enumpo, ewose, eshe, na yeye ni ye, ya yeni nina ye ye, uye ni saa, ebe buwawo, eshe ino, ube chiyache, diya midi eja ukwa eni se, na wache wye ye, bebi ya wuku biyano. Enko speed, kai huni se, over speeding, esay niye ma. Eto dempa, eji ni pankwa, efrini se. Sasa adia, bebi ya ye kubiyano. Muma ye nkwa ni breo, na ye nkudu asumujimu. Eche yano, ehu baibo. Ma ehu hiyan. Bomo diya, se niye ma kenyi. Udibe ye juma. Na ye nyina nkasa, yatina eche yano mu, edi yako bebi ya yeko, abefie asumujimu. Medase, sewe tiimi na uwe yenisa.